Radio imilite, bon bagay, sa se a fe pam. Radio imilite, bon bagay, sa se a fe pam. Radio imilite, bon bagay, sa se a fe pam.